0: Arafa imeshuka. Kuna msikilizaji hapa anauliza nipatie matokeo ya Manchester United na Amorim. Amorim mabao manne, Manchester United mabao mawili. Na nilisema kwamba watu mashabiki wa United umeanzia pale pale. Zoeni mapema. Kupigwa nne na Amorim. Huyu Amorim mimi nilipata nilimpiga kama na muu. Nilimsidia na ngumi. Unajua nilimsidia na
1: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo.
2: Sijali moyo semayo yenye walimwengu, natenda ni apendayo kwa raha zangu.
1: Jumapili ipo shughuli.